حق معلوم. Mihar mi ayek yevaruga fi am wa mim sukun fahatuga waw hamegota mim sukun fahatuga ha ki vegen etam furiham koren dihne kiyene mim ki detum fatuga kore me bidikam gawanu noshun i adus annan je ege fahatu gonnani idhar shafavi mi ehme idhar shafavi ada kuraruga rangala mim furiham.